Proxim, ime propona dis proxim, stifala sapti baralia. Troi mia mer archia, curisca follu viscolia.